0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nuju na miyak sa baka ko. Kisirma mo ako. Kisama miyak mo ako. Kisula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya rumah kay si Berechigo. Anang kalo main game. Nama-nama game ba handphone. Ngay kamata kita jay. Anang lawan kinoa kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, Chico.

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.